0: Grace Duarte.
1: Watano?
0: Yes. Yeah. Zaka kabu jikura, na jikura miambira mzini.
1: Miambira mzini?
0: Yes. Na hande kusambo kendo recently by election ya hawa mara taima.
1: Aha.
0: Hapa kusiba sunyora na mbakumo nto independent ya kaire kuru. Mara taima na hata kwa Ruben.
1: Aha.
0: Baka, mwanto kuru mulima.
1: Yes.
0: Aga itaka tina independent ya koreki, akaira. Asa nyoko tatikira na.
1: Yes.
0: Nevingi, nekikita wate wanga, nwanyano utawara.
1: Yes.
0: Utawara ikadwe kine kiamba kusikewa na takwa
1: utawara Embakasi East
2: the East nene notoramu
1: yes
0: utawara nero na umo ismiwara kwa tevi ya higa chise kichiko betanse torabange lakini chise kichiko betanse mpaka tohuruwe kerogo
1: mgamina kilo chiyaba
2: mwina utawara nade beti ense ya utawara pana pale ba mintu para alia mbasire denjera Jo mwenyene mbate ninete kere by election ya rengo.
1: Yes.
2: Kabate binje nincho olire ngeliete elimo.
1: Aha.
2: Ngeliete elimo mbakonye koswa onyeno ngeliete na tatuale kende inje inje ngumu tenenera.
1: Oh, yani nga ine wadie ngao.
2: Eh.
1: O wata sio mwusio ya mkure wadie yo.
2: Baka makuomi ngabarangeli ofisi yana.
1: Mhm. Bale ngabarenge.
2: Bane, wakumye metu baka genda pa komu elio.
1: Aha.
2: Kabate bono ise njumu angiri boti gara na. Kora ebindu bieno mundu ujubiri ya gaeta.
1: Okay.
2: Hande bono igenche naba saba. Naba tebinga nonde Embakasi East. Aba naba mindu bari utawara alia. Tika bangu mundu yomo. Kereba angiri olieta ba tigire piponzi pi.
1: Yes.
2: Buna ako soaba antigire.
1: Abunga ibano kwa tewe pako tigere.
2: Bana tigere buna ngo makonya paka yete kiruge kiki utawara.
1: Oh, utawara ward.
2: Utawara ward.
1: Aha.
2: Bati bago tena bantu ikumiyo zeni shiri ni buna na kiu chiko konya bantu buna. Abuna bantu bago konya kabuli.
1: Okay.
2: Bantu ba kuruana no barangiri ikiru munto bati ya maine jisegi. Tigere liyo munto iku mumuri ay mumura. Umete kura na boku buna ole kure ya.
1: Yes, yes.
2: Umuntu bwo myo motugo uro umuntu itekura umukura
1: Mhm.
2: Chi constituency nzireto tobegetege chara nore to kweba pinga nandi na uchi babu na kitenda mwe birengo mwana umuntu mirisento manga natene tobo
1: bohimenrep by the way
2: nande bona igaro che muntu tayo ko uro mokongo mbwa nore ngakieri atenete na UDA
1: yes
2: Bantu baitu mbara manyanga power ekere ntu ntu ndoliko jari mugusini chama kiacho lile ekere kwa aruru mtu ito onye otene nete na chama gete
1: yes
2: tagwe tingorone chama kende kero kumurusi
1: ngobe kukuru moinamu
2: ngobe kukuru moinamu itanu murusi
1: muna
2: wana ige toka tayanga pa kusipo onse pi walibate kete ngati kwenye kukuru ngocha kote nubu wimene reputika na nega siyo Wana ega tuensi pi ekura tigege ndesu mosubatio yu minto Millicent.
1: Yes.
2: Andenu mosubatio umungwana. Oba konyira bagusi. Wana buna wana ega. Abana ba minto. Wana ega nutaka kukwana nga ningo. Wana ega ni ole Nairobi ega obwate edi yogi kabiso. Ose nu mosubatio yi.
1: Asobo women rep.
2: Asobo women rep.
1: Mm-hmm.
2: So bonzi piko ikatumanya nga chama. Eso monto itate ni ino. Ntukunu umugusi.
1: Yes.
2: Na haba na akuru na haba arali.
1: Yes.
2: Ntubuka tu mkusiyo yoma alimu mbasa. Ochorobo MCA na ODM kukurukujoshu ngao. Haba antoba ito. Ekeretu waka. Karali giri yetari yomu onto ito ngairire. Mumosire na haba nyombende yonsi.
1: Na haba kia makende yonsi.
2: Na anda kia makende yonsi.
1: Mm-hmm.
2: Buna bona ito wata yabonyo ngu mosupati yomi ntoa sokile kuchibosio.
1: Yes.
2: Na hande ntoba saka nyaromu onto onde na hande kukwe ningi ningi kuchacha kukutumeka kusalichikura. Egera na ndemi Millicent yabwe. Ekera abure.
1: Okonye Millicent yora abori chikura.
2: Millicent yora abori chikura.
1: Chintunda ibirega.
2: Ee.
1: Chintunda ibirega. Agocha namba ibire.
2: Agocha namba ibire na nne chikura chinzini ni akubuna chirocho. Abantu baito ma ochaka na injeneri tunda ngwaka. Wanga gwake rumo ndoito. Umundo ito obu chikura.
1: Gosenje ngendo gede ngwakera.
2: Njenga ngendo ite ngwakera.
1: Aha.
2: Eh, wikatoma nyenga. Ekera umonta choriru.
1: Yes.
2: Magana ye chama tayo.
1: Bueno, commercial breaking keigo, tu kuirana, tu bugate chisimin keigo, amone amone gendo amone chese messing

Kabiso mwanji matere kenege songo to kwa na litu kulia re rende ona ye soime yumuru biri yigante binga ayega bwa sole umuntu ruru kuri muhina kunya ko boringa bano inkyo kunya ko ingonyera ingonyera gaiga matenga no umuntu uyo ko ngomania nse nyare bo yo ko ngomania okora nga nande nande gete sana igokora nga nande nande gete sana.